Iti maya kita bumay deh. Maya ngetaw to kay maya kita tanam to ko kami dito. Na tong lampat mo pangan. Mo na tong ampi mo urang ta di ta jurus jurus kali ko na tanam kenya ngetaw kenya. Mali mali taro kami dito. Tau ke ti maya ngetaw. Mali ke ngai keruo tiga minya ga. Na na tong lampat mo pangan. Re kali bumay bukai bo bumay to. Manyuah pedit mali kita bumay to ya. Maka ti kita ngetaw. Pintu wong tu da tau sebut kita penuh ha. Meruak ko kami dito. Ngai keruo.